whawhiri atu ki tau ka pina osi e ha tau tōra motu ko ni we i o ka rane nei puku ni usi lani nei pieni mai he tamutu ke he ka eke ko mai ke whanau nongo mai kau eke whawhiri hi atua ki lunga tau mo mui tu mau hana ma whala ki lunga tau mo mui tari mai tau aho ka mori atu pieni ki mām hea nei nei ko meki ki riu whiri vi ai do tōru ki leo taongo mahani ki whakamatala ai tō mina tu tūpu ki hi ha tō tōra tō mūi po ke mutu nei po ke mutu ko niwe lai fia fia ke mga hone ko meki ki mūi tō kanoanga ki whakangau tōno tō tōra tō mūi ki kautu hi tua I e whangia ki hatu tūra reo tāo. Pina ngā rea tūa tō mōma e mawehianga fō. I e mga ria mta iwa e wehianga ufu maua. Tō tūa e whahe kupu tūrung fuma whā. Ki e whakausi me whahe kupu whāngu fūru. Mta iwa e wehianga ufu maua. Tō tūa e whahe kupu tūrung fuma whā. Ki e whakausi me whahe kupu whāngu fūru. Pē mai e... e kubu tōrunga fuma fitu. Si pehe atu a isu ki a ia, ki a whakalo whakoe ki hei ki hawa atua, mai hawa roto katoa, mai hawa nganga toa, mai hawa a manatu katoa. Ko e pua ki whakamua hana, mai lohi. Kua pia fua ki muia ne uaki, ki a whakalo whakoe ki a ia, ni katofia ni katofia amua, ki a tunga whuki nga koi ki a koi. Tō kupu kua longona mau ki tau ahosi. Kua longona mau ki tau whakapita potoanga kerisiano me tau aho tapuaki. Poki hatoroanga he tau kerisiano ko meke ki daraha uai e puaki ne mua. Kua kamata mata tua he tu wharasa ia mdo sato kwa ia o rotoro tu tiki taki e loto yuta ia. Kumina ngata hoko ia lau toro ki e whakahala ki e iki ko Yesu. Kumina ngata hoko ta amase ki e iki ko Yesu. Ka longone e rotoro ko Yesu kua hoko mai ki e maang. Ani mumuia tu o rotoro ki e takahau. Poke hei ngoa kia te whakamatara. Heiki, i anā e taha e tau huhu kua kamta mata ke lo tūru e ia. Koe ako hako na e, koe pua ki whi e whakutu whono kua lohi. Iu ni a Yesu whakamuna tōtu ke lo tūru. Ki a whakarawhātu whakamua ko e ki iki hawa atua. Tuku hangi osi e mui ki he tua mai a ranga manatu e mai loto aua ni whai mena ne toi mai e tau mnau sia e mahani e whakarof ni ka ofu fuki ni a lau tolu e waha kua mga hau pia ai a Isu ki a lau tolu Ka kapua ki anga whakamua hai ia ki a manato a ia nei te whukansia a tau tō. Manato a ia nei whakamunui nā tau tōru i ta haho me ta haho. Uhu fuki ni anā ma tau tōru ki he mga honi. E whakala whanga ia nara i au i hāko iki. Whakala whanga ia nara i au ki he hāko atua. Nei karo ki he e tau maramanduanga me tau mumui tua hatau tūru. E, tū mau ngai ane whakarofa hatau tūru ke hatau tūru iki. Mana tu katoa, me nganga toa, me mana tu katoa. Ka kui whoro mga honi kua rore rore me ui me noftoko nā me ui. E, ki tau mga hoi a kanaro kihe mai ai. E whakatū mua e tau tūru e ngāngai whakarofu ke tau mua. Ia koe le tohe ia e tāra mitaki a kiriso.
Wawe ke whakarofa ha ha e Yesu Kristu. Ni fua gino e ia hana mui. Kia lawe a kia e rarorangi an hala. Mai he tau mna usi ua nonofa toko raro e tau mui. Toko pisinga. Haia e whikau hea tua mātau tōru ke he pare la a fia finei. Whakarofa kia ia, mai hata tōru iki. Puke hingoa ni e tau hamena mitaki kua dausi, mai hingoa hea tua. Puke shia mai ai e whakarofa whakamori. Si muna tafoki e katofia e tala hau mai e isu. Au ne ke shia ki do tolu katofia ke tau mraho. Puke shia e do tolu wa masamaskelea mai role lore katofia. E muna tu ke hato tolu. Tau mui whakarofa. Nui ne aho nei, nui ne e whiawhi nei. Pia ni me

0: Hai a koe tau leo ma hofi hofi mai ia i a patuko te kipa. Kai tuko te mone manga hoki hata tolo fai matua ko nene lai. Nena, tuko koe ai mone tuko te manga hoki a koe.
1: Ia, paka ue lahi ma pretty girl ke unku a unpaka tamai manga honi gau. Ko he ani au ma ke he manga honi ke he tama ua taha mo tolo he aho i unu. Ai, ako e bena e haku ka hea ki ai, me fingi ta whakalahi atu ka mtolo ni ka huwe dio. Pia ni ka koe maama, fingi ta ka koe maama, longona te au e leho au ma mea ke mga honi. Si lewe ki le tau sino, ni la makali li fuki nai, tunga nawa he, ni nofo nai, aji hake tau mau ke sung pa angirung. E hake la au hea hato roto. Ka mi ta ka mtolo ma tau fuwa, ta fingi ta whakalahi atu ka mtolo, mua atu ka koe maama. Foi fia o motu uri ta ane koni pakan fingi ta atu ka koe paka uela he korongo ane ta ulea o mea fang e aho ni he tau tau kano paka koe ma koni biha ni ka ina mea mua whaana o ka ina tofu lewe ia ni a tau tau ka o ka ua tu he tau ka ke e aho ni koe he ani au a e mo nei ki paka lo paka tau tau loa si maku tau ni ue pesi ne maka rili ma tau mea ka he purupuri tau sino me ke maloro. Ka e mua atu ke he maka undei ha ako ke hea whaka ui au, ke taha moko puna mua tūlu ne tū e uhuru mataha, ha ana tau tau fia fia huru huru ale hea hua iu. Monui ne e uhuru mataha ha au mainduli. Koe tau whaka ui au tunga nine tana atu ka koe. Whaka ui ka kohe no foto tūnu me hao tau mamatua. Asi mana ki tau heri sino ha au mapoi. Whaka ui ka kohe tunga nine he tala ati au he aho ia ka koe. Ko koe na ie tāma ko anofu to tūnu me hao tau mamatua ke hoko ke uho mata. Asi mana tau heri fu. Whaka kakala tu mana tau heri ke hi. Hai a tāte a koe monika. E whānau a koe monika e vai a mamama. Ma whai tāma. Monu i ne ua huru mata ha hau. Ma he a he tau mamatua ha hau ko. Ko ko Kristina mo afa. Pia ini ke hau a tau rafu fukit. Ni no no fo lo mo atre makitanga ha tu naraya pehia ni wo ge tawon ti ha ne mai ni we ka wi ta me ta ne me ta fa no ko me na ni ni fo ka wi ka kwe ma fo ita ma he ha wa u fu ma ta mo fi a fi a me mo nu ina ai ha fa ngi te ya mo ni ha la ha u ka pu le wa ya ke fa no ko ge ba he u fu ma ta ha to to nu ha ma fo ita ma he no no fo lo mua ngā hua me rang mata i tau mamatua. Koe mena nā ia ha tau ni we he ha ia ke nofo ta he tāma ke uhu mata ha ke nofo me tau mamatua. Tō a tāra ngā ia ke whāno ka osi tau hi kau. Koe mena kua koe te ua tu hau e mōnei. Ua taha noa ni whāru kua taha te ka besenga kua whai tāma. Ua taha taha whāoa e kua mou e fukitau. Ai mou a e i maha ni whakalili tunga koe ma enduri. Koe nā mana motoru ka koe he aho pa yumu. Ke tō tōnu hā i aho no noho me tau mamatua. Me he awa tau rau. Hei, ua hu mataha te mamea. Pule na koke wala ia tūni tana ati o ka koe he aho pa yumu. Ka whanu ka e nēwa whanu ka nofu ni me tau matua no. Hako te watu hau e mōne lahe o whanu. Me na nei ha ko ni ono ono ki aro tōru he o whanaki he o ki kō. Ai ma a mau. He te wala i e mone te o te puat. Koe nei ha ko ni he a mone. He monu e ni a hawa nau ha au me tau fia fia o si a. Te whakamana tu e tau mamatua ha au a koe ma e ni ki. Monu e ni e ua furumata ha ia. Pia ni ka mutonu mako tau ni ue ni nono whanua ki he mutonu. Lahe makariri. Ke tāne me nā matau mea ke fu. Ke inu mā sana. Kai mā sana. Ua inu le te mana mō mōko ni. Maka lili sino hau. Ke mua lororo a ka hāmu. E munu i na fuki tau sino. Ka wā ola ke inu te mana mō mōko. Me te mana no hua inu sira ne. Ai a moha mana taha nu sira. Ke inu na hewala vai mā sana. Me kai ni tau kā niwe. Ai a moha mena taha nusi na ne nohi mutu ni. Ke mena ni aku ni whaka mawhana ke mutoru. Ke mua atu ke mga ni ako furewe ia ia tau toru. ko he ani au ki hoka uhi te mana o shikana pi ani ka mua ne ngahua a fine na ne ngahua ui ani koe maama ko mea ni haki hoka masana ka koe maama ke nofu to nofu masana e sino ua whakahanoa ma mea ke inu to mena momo inu to vei masana
2: Nena Nena pakalo fatu
1: E ka ko mena ya ko
2: ha ko ngone le ho au. Ya, pia fukini fia fia ha ye longa ne le ho ki ha manena.
1: Ma lo ro ka si no ma tani he le be ki ne au ka ha
2: fi. Ya.
1: Ha ko ri shu un bagi lunga.
2: Ha ko ka ha.
1: Ko se. Ha ke wa ye ha ngo fu me ha u me ha ro. Ha ke la o ha do ro de mga li.
2: Mo ri ka manena pe ho ka ko. Ko
1: so le ko ri me ha mo to ru ma me ai mange le ne o me to ko longa.
2: Ko to fang ha i manena.
1: Ai,
2: si va ha
1: que vaya un boy feita mata ni ma que que tu
2: tala. Ai, que to fa. Ya o que si one u mai tu mau ra que ha un ni ni. Que na tu tala fa ka ba dan ni na ma son. Que ni
1: we ya. Que to fa pa wa que ni gang e to ma ka te ma microphone pi ya que to fa pa wa que ni. Na ko ma. One ka ko ko ta ko ro e to to e ma ke ka mai ta ma
2: ka au na kai au na kai ha manen
1: a ko au na si be o ka sioni wa mai ju ma la ka ko fu ka o te ye ke ka ha bu ka lan e ko na fa ka ni we ka ma me ke be he be he ki ki fa ka pa lan ni na si de un ba lan tu me de ni fe ho wa ki au ka te he o ka ki ai wa mai ju ma o ka ko fu ka o te ye ke e ba ga ho ai sai bo ha ko ni ko ri ko Tadi dia hei to orang agak kuli mami aku, karena dia yang rumah aku agak usia orang tak. Nen aku aku ah, kuli
2: aku. Kalau fang lagi mana? Fang fang tu sih nuker fang fang.
1: Benda yang nak aku mami ni sih sih hei no pun dimangili, kau siap tu sih pada kuli ya. Aku nak kuli ya aku fuh di hokai aku dah ini. Tapi siap la aku ke aku durot. Oh, ya, kita dulu aku hari mengalir di mana, di mana ni ya. Tapi kita kalau ngan itu leo, eh, lagi aku ada tour ke hamba, mah orang ayah ni mana, macam tu kita urus ni kan, seno no.
2: Fakau ikut frame first name mana?
1: Ya, fakau kalau ngan aku kira leo aku.
2: Ya, nafsi malu.
1: Kalau ngan aku kau mau ingat.
2: Ya.
1: Tapi aku lagi aku saya mua mah mau ingat, kalau fakau mua. Iya.
2: Aiyah, bawa mau mim he first name.
1: Ya, pagawi ko sa lebi ay siya siya.
2: Aya, tota ti mimi ta halolong.
1: Ah?
2: Ko tota ti mimi muni ta halolong ha gi fa siya ka ay.
1: Ya, pa ya si ni na na ha ko ni ti pulo la do.
2: Aya.
1: Ko mahal ni ti po to ay ka amuo.
2: Ha ko.
1: Ya.
2: Munuina, munuina manena.
1: Munuina ya siya si munuina ta
2: buka. Ya, ay mabe.
1: Tau sino.
2: Okay.
0: Bien, ni ka pa manena lay.
2: Ko.
0: Ya, ma follow if.
1: Ko. Ya. Gawe.
0: Ai am dapat kena ngah kau hati tu lu sama tu tipun aku nena lay ni tu talawat kita tu luas. Ai fano no mai hane talalong kelata monen lay very beautiful.
3: You're now listening to PMN UE.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Whakala whale ia tuke te tolu osi e mga whewhi nei kua hongo fu maona te minute maori e mtala wha. Whakala whale ia tuke te tolu osi ne kua whanonongo mai he mga whewhi nei. Tā te tō whakalofa ki am tōru tō matakai nānga ne whanonongo mai he maanga ko Wellingtoni mai lingi he tūtū. A whakalofa ia tuke koe ma lingi mai hawa mang whawa a pia whoki ni mo tō matakai nānga ne whamahani ki whanonongo mai ki ha tō tōru leo taongo pime niwe maanga ko Wellingtoni fina tō loa whoki ni ki maanga ko Palmerston North ki a tapu mo inga whakalofa ia tuke mua ma tō mamutua pia mo ia mua mang whawa mo i tō matakai nānga ne whanonongo mai he maanga nā ko Palmerston North a fina tu ai fokini ke tau pulotu hata tūru ni whamahaini ke whanonongo mai he maanga nā ko Palmerston North a fina tu fokini ke maanga ko Kalsiosi ko ia ko Malopo Lata mo ia hawa iki tuka ua mang whawa whakalofala ia tu iloi au ko se tō disino ki Kalsiosi ka e ringa mua te mawhana Kalsiosi ke maanga nā ko Tan Eden ke a Nana Wai hai ko a ono nga hit hau fa mo i e ma mo hila mo i kofu e sino ke fa no ngo mai ke tu lo to fa ho lang e pimen ni we if they fa ro fa ho fi ke kai ma ne no vai si fa ho i ko flevia a to tu a fina to foki ni e to fa lo fa ke a to lo to mat ke nang ne fa no ngo mai ke fa hi uta e motu e fa tong e motu nei kuni silani a haia ko Johnny Kumitau mai e maanga nā ko Whangalei whakalofari atike koe mo Johnny hawa mang whawa mo ito matakai nanga o sine whamahani whakanonongo mai he maanga nā ko Whangalei si loyau a tōtahe moko moko fokini kai whahi e kai kere alahi ki tunga e whahi tonga he motu nei hata tūlu ko New Zealand tuku atu mo nei e maanga nei kia koe ma mem ko ingo ha tam a fraholwanga ni ko tosi tam ma no tfo ko tolu ma tam tikin langa ko e faita pulei he mang hau faita pung hau he to motu atulunga si tuka ke kai ma mem a frelo mai la e ko ingo ala ko te epitomi
2: te reo maori kuki ai ran
1: ni
2: me kite koe te tuatua i

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Whakalofa lehi atke te tulu o se mga pefidei ma te matakai langa Niue. Ha to tolu tau mga aho ko e whaamfuru ma whae te minuti ni tau ke tam tola lima. Ko e lolongo ia, ni lolongo mai him te kau Waimelo Boys. Ni whakingoi tui whine Niue. Ko e lolongo tuhi au e vahaia. Mo e lolongo whalataha mo ia ko Patrick Lino. Pia foki ni mo Seanby ik mo unga. Tiku mo tolu ni lolongo. E lolongo ia. No no fono ni ta mga fia fish pio. Ai, o mai lage lolongo ta lolongo. Si tohi e lolongo ia. Si lolongo ni mo tolu tolu tolu. Si hanei koe whanongo ia lolongo ia. E loko fia ua fulu maanga te tau. He tari me he tohi au e lolongo ia. Fi fini ni ui. Si a mamlaki mai ki to maha kui mua. To whakatutala to tolu mo ia ko Violet Okutaula mo Sifa Tinielu mai him te kau Wangahau Niue Bilingual Unit he aonga te kula o Patiki Rosebank School. Haya, man, that was a long. That's quite a mouthful. And we're looking forward to talking with them. Hey, you know, ke hapa tuna e whahi na hao mamem. Yeah, so it's going to be a very interesting interview ka ha ke la te mōtua tūre mga whiwhi ha koe taha. Nā kai tōko longa lahi tō tō aonga nene kua whakatauka ke la te me tō whānau i kiki ke langmatai a tōlo tūru ki tō puhala wangahau. Wangahau ni we ha tō tūru pia ni mwhoki me tō anga whakamotu. Si hana, ni wato ke maanga nā ko Palmerston North, ni miau e matua ko ni nāke he a teo te whakaue mo te whakarofa ki ai. Matua ko Sunny Lou liwa ie, pia whoki ni me matua ko eke kafo Manila no sa. Whakarofa rei atke mua, me ha mua te mga whawa, e mga whawhine. Aia, koe whangfru maono te minuti ne tau e ke tai e matahola lima. Si riu ke tuku atu tau tō lolongo ha mamim. Iwa ke tika kai e mga whawhinei. Koe lolongo ha ha tō ne mau ki te tausi.
2: Fifinia Minyewe, Maya Genevieve Jackson.
1: Haia.

Hai a hofi hofi atu tau whakalofala hi atu mataka pisinga tau mataka inanga whine mai tāma ko mai ke tau tolu ke liu ke whereveia ke atu tolu tau whakaholoanga he pia mini wei ke lantai mui aho ua nei ko e aho ke whā ki he mahina nei ha au kuso tau ue hawhi mui uafuru ma ono ko e mga hala maka lilia nei mo e kua lotonga muli e tau kua hohoko tau tolu ki ai whakalofala hi atu mai he kaunga hua. Pia me niwe ham tūla kapisinga nei ko le tu alale mali e tōlo lo kini ki motu pāwihi. Mai ke ke matu taki atua da tūla da whakaholoanga ni ka mata mai e whāma viliamu mo me Marita Liverpool mai he matahola tūlu ki he matahola ono. Tōna ia matau kapisinga. Ha da tūla da whakaholoanga tūnga ni whāma hani. Ka tātona matahola fitu ha tau tūla tau whakailoanga whakamotu. Ka usia a whamale mole atu nā kaiwhai whakailoanga po whakaholoanga whahi malolo sinu a tau tūlu. Ia la tai moi whahe tapu nei ha kua nā kai malolo moi tatalu ha tau tūlu pulo tunu si ko lona kumitau. Si whamale mole manatua ia ke ha tau tūlu tau liongi ke he mga honai. Kai ka mole whakatose ma tahola fitu tau tau sia i ta whakatuta langa mo ia tahe tau pulotu ko Dr. Amio Matenga Ikihele. Hanga uia ke taha whakatātaanga ko mamana ki ke, aia ke tau se mo i hana whahinga hua ke, mo i hawhangi atu ke tau tangata Pasifika. Hai asi mautali mai ke lata mo i whakatuta langa ia mo Dr. Amio Matenga Ikihele. Koe, ha tau tōru fōki a tau whakaholoanga, hai ai fōki ta hapka tūtālanga mō ia ko Sione Paia Kumitau MNZM, pia fōki me matua ko Reverend Sina Panama QSM, hanga uia ke tau mena tutupu, po ke tau amamana ki anga he tau matakau ni kua takitaki. Halaua ki ai. Amana ki fōki, ka eke ko mō e tau lākau hila, ke mō a tāwhakatu tālanga mai hadau tōlo matua ia. Ko ia ko, ko eke kāfō pulotu, Professor Sir Colin Tukuitonga, ko ia ki he mōtu ko Samoa Lalo ke mga honei, amana ki ke mō a ia ki tau lākau hila. Ka eke ko nākai mita ki tau lākau hila, hako tūne iloi tau tōru ko e da wahu kuku ga mole ki tu masi fo ke hila he motu ko sa mo na ia na kai ni ko ni we ne masi hila masi fo ke hila ke he a ke he manga lo hia ko upolu i sa mo se lo li ngo ko mui te ai hila fra la teo ki mga hunai kai pena ma to ka singa to mat kai nanga ha to tola to ka holanga ki afiafi ka mana ko mtoru ke tātu e lolo taha leo lolo. Welo mai ke numela telefoni nā kai valuseo nā kai nā kai nā kai lima tolu taha. Po ke meri mai am mtoru ke hito e-maili pmnniwe@pmn.co.nz. Po ke matutaki mai ke amatolo fofonga pepa ko e PMN Niwe. Hai ama tau matakai nanga, pēnā e tau whakaholoanga tau tōru gen lata mai a whia whinei, kua makona lolo, he kai kai he tamawala whalawa niu. Tamawala whalawa niu, ne tamai e whaama. Se helo, koe tau kai ama e whalawa niu, po ke tau he tangata ne whanua ama whakatau mai iai, po ke e, kai mitaki kaha kua aitei, hapelua e matalelo halolo po ke e tangi tātu ke manawa hako kua whai mana kai kua kai dika ha e tamawala whalaoa niu na ia koe taha ma malolo tau tolo e tau tangata niwi ka kua whai tapu nei foki koe whai tapu nei whamanatua i e wangahau mai hea tu Cookie Island, Happy Cook Island Language Week, kia lata mea tau tūla da mga whawa niwe a tu Cookie Island, a ia tokolonga i tau mga whawa niwe, ni whai toto a tu Cookie Island, si whauru nena no whauru ki mutu ia ko lalo tonga, whauru ki mutu nai, whauru ki mutu ko niwe, Australia, kai ke munui nai whai tapu he leo a tu Cookie Island, te reo Cookie Island, te reo Māori Cookie Island. Hai e ma tamatakai nanga, hanai e leo lolong, tātu e leo lolongo nei, ke whakawhia whia aki, e ha tau tolu a tau mamatua tupuna. I loi au, ko e ha tau tolu a tau mamatua tupuna, a tolahi e whia whia a lau tolu ke whanongonongo mai, ke he ha tau tolu a tau whakaholoanga he leo taongo PMN Niwe, mo e whia whia whoki a lau tolu ke hea mai e whalo mga aho, kai amana ki foki kua
ma fana fana kwa tafu e afi. Mitaki lai toka inham tūru ka hiki kwa whaingutu afi, kwa chimney, ke oke moe ngafi. Lauka mai tau e ngutu afi, he tau lakau hila from ma fana tungi tau heaters. Aia, kai hanai, ako mamo feke, kalima e mena puke moko talinga.

Hei ama taka pisinga pe he nā e whalua dhau lero longo ma hofi a pia me niwe. Pukatangi tangi atu ke whakawhia whia ki am tolu ke hea whia whi moko moko nei. Tā tōna ma tahola whitu hata o tolu tau whakailoa ang whakamotu. Ka usi a tō tause he ta whakatu ta langa moia e pulotu e ke kafu doctor, doctor philosophy ko iko doctor Amio. Matenga iki heli. Kai mautari mai foki ko e lari ki moua hato tolu te kitaki ko Sir Colin tukui taonga mai he motu ko sā moa ko e moua na gai tula ini telefoni. Kai mautari mai ki he whakatu talanga ia mo Dr. Mio iki heli. Kau nei mana ko ki tuku atu e tau whakalofalahi atu nena vai. Whakalofalahi atu ki a koe. Kua tō duai e sino ki ta nini. Aia, kua heke ane na vai he tau lapa whakatū. I ta nini o whānove ko he tau sino ha kua lahi maha ki e tō he sino ke maanga ia ko Dunedin. I he mga honai, he ahonai, ki sea fōki kua lahi a isa kai. Nena vai, whingeta whakalahi atu ki a koe mai hawa tau whānau. He tau aonga pulotu pia fōki mai hawa tau tōla tau mga whāwa niwe, nena nofu atu i Dunedin. Nongi moka pau male mai lero longu

Ai ama to ke singa pe na e le no ngoi ne u to ai ku mamo feki ko e lo longo kili kiki ta mai ai to to to la to lu to minuti ne to ai ke ta to no e mata hola fitu o ne mo ka ta to no mata hola fitu ha to to lu a to fra lo afka mo to ka usia ko e fra tu ta langa mo e pulotu a doctor a mio matenga iki heli Hanga wia ki he taha whakaholoanga mahuinga MedTech Explorer Showcase. Haia, mautari mai ke lata mo e whakailoanga, mo e whakatutalanga ia. Haia i foki e taha whakatutalanga mo Sione Paia Kumitau, MNZM. Mo e taha whakatutalanga mo Sina Panama QSM, he tau mga hoku kui mua. Kai hanai e leololongo nena vai, whakalofala hia tu ki a koe pehea nena vai, koe liula ia tō e sino. Tō lahi pehe si no i Dunedin, he fiha e tautau. Ia, ko linga kua molea tua i e. Ua furmaanga e tau hanena vai he nofua i ki Dunedin. Si, ko kisia i e longa he tau matangi ka hae nofu e mo e fuafuanga matangi, mo e vela, mo e momoko, mo e tau sino, mo e tau natural disasters a ia ko kisia e nena vai. Si nena vai whakalofala hi atu ki a koe, manako fōki ke tuku hati tau whakalofa ki a koe, Mama Rosa. Mama Rosa, mo Sally, whakalofala hi atu ki a mua. Ne fa fa no no mai i hui hui i niwe i fo no kola fingeta fo kala hiatu fo ka wela hi ma ela hi ma tuta ki mai fa hita ko moli a haia a fingeta la hiatu ki amua a Sally mo Mama Rosa a hanai le lo longo tatu ki fo fia fia ki amutolu

Ala fla hiat kem tonu fa nona uma ia stalia. He mai makalili falu vala e manga he manga ko to manga ia stalia hau hau falu manga kai longona mai ki hatu tolo motu mori ko niwe kwa longona e makalili pe he mai falu da matkai nanga ko watolo tolo mai hiki e kito e akon ke frau mai ke heat pump ko di e akon ga hage fra mo mo ko me fra hau hau ka fra ma fana de fali pe fai mga whao ni kua whamui e hita. Ai loa gu mna fai hita duma e hadau tola motu ni ue kai. Ki sea fua ki mai ki pehe mai kua oge. Lau mai e tau maa moe ne toka e tau fata mai toka e tau puatari hoa ege. Kafu hako makaliri mai longona makaliri ki hadau tola motu mori ko ni ue. Koe tau ngā kukui mua to whanono e tau tolu ke taha. Whatu tā langa me matua ia ko seone pai a kumitau MNZM. Tiki hepa tu hepa. Maonga onga e pupuleli.

0: kai a hofi hofi atu tau whakalofla hia, tu matau ka pisinga, tau matakai nanga, ko mai ke tau tōru ke liu ke whereweia ai ke hatau tōla tau whakaholanga pia meniwe, ko hoko mai tau mga hoki tau se ta whakatuta langa, po ke tau whakailoanga mai hia tau tai hatau tōla tau takitaki, takitaki maanga, ko ia foki ke tau pō malolo, hia tau tōla tau matakai nanga niwe ke mutu nei ko New Zealand, ko matua ko Sione Paia Kumitau, MNZM, whakalofla hia tu ki a koe ki a fiafi.
1: Ja, fala over hier tot Len. Hou wel hier ke mga hone ko freveia. Moi fra wo ke ko fra mga hone ke to ko to ha ko to fra loang ke la ta ia moi a mam na kyang fo ko mana to anga pul fra mot. Ha to to to ngale fa mahana to to ke ke to to os si fra wo la ke mga hone ko fra loang ne ke la ta mo to to os to ta ngata ni we. Ne no no fui okalan muat okalan dai e to mga honoi na ka ni hangao ke lata mo lo toru ni fa ne tala hawai ko ko e matakau e matakau puli whakamotu ni ue o kanana ka ko e win ke e umoi ke tālanga uro e e tau sianga noi hata tu whakamana tuanga puli whakamotu ke he tau ue afe me ua fu maono noi kua amamanaki e matakau ke whakamori e aho nei, mo e whakamanatua, he aho ua furuma whā, e mahina au ke topa. Aho ua furuma whā, mahina au ke topa, ke whanua ni ne wha mahani da tōru, ke whakamanatua e pure whakamoto da tōru, ko e whanua na i ngā tapuai. Ba natu, ko e aho ua furuma whā, au ke topa, ka whakamanatua e pure whakamoto da tōru. Si tō mau ngai ni, e tau ngā hua tunga ni whae o mai da tōru, ke he tau tau o mori ki tua. Tu mau ngai ni ke he tau stool, ha tau tool, whakataa ngai ni ke mua tau stool, ha mtoni ko manako ke he tau stool, ko he mau ngai ni ngā honai, tolu ngā furu ngai ni e tāla, ni ka tau tau ngai stool hao, ke ke whakafua e tau koro hao ke he aho ia. Ka tau liu ke matuta ki atu fuki, e whalu whakainoanga kai ki kua tata atu ke he ke tau aho ia he mahi nao ke top ke ngata mo e whakamana tuanga puri whakamutu ho rotoru ka kua whakainoanga mahuinga nai ke ngata mo rotoru kua manako ke he whakapotopoto mo he au fia fitu roto he whae rapunrai ke he Mangere East Bowling Club ke tu tāra ha kua rewa rewa ne naka i la whiriveia rotoru mo e mitake whukini ke whiriveia ke mga ahunai ha kua tata lohi mai e whakamana to anga puri whakamutu ho rotoru. Ki ore to au ki a tau tūru i mtakau. Poko lo tūru fōki ne whanohonong mai, ka whia manako ke mai a tā, a whaunia ngai e hāra ke huhu mai. Ha koe naka i ke pūre whakamotu ha ako mai te tangata toko whia, ka koe pūre whakamotu he motu ha tau tūru huni wei o mai ke kau roa, ke whakamana te pūre whakamotu ha tau tūru, mai tau we awhi me ua fu maonam nei. Manatu ke mtūru i mtakau pūre whakamotu ni wei o kanama, au fia fitoroto, hora ono. Hora ono ke he ora fitu. Taha ni e tū ngā ha te tūru he whaheta punai. A tō tū tāra te tūru ki ai. Ko e roa whewe he tau whakawhitu iang ha te tūru ke he tau mangaho ha hai mua. Si ko e pihia e tamba whakairoanga kū ke ngā tamu te tūru ki a whiawhi. Ka e whakauela he ma rolo. Ke koe mai hawa kau ngahua. Ke he tau mangaho ko tūku mai. Kai whakawasi aki, tuko te whaharofa haaku mo mauturu mta kaupuri whakamotu ke rata mai hata tūra mta kainanga ko whāma uri amu, kai ke kua whanongorongo mea kai māma. Whaharofa rahi atu kia kai, pese nuko bihe to mas muskerea ke sino, kai whakamaro, e ke tahai ni ke aro e waka po ke pūki whi, ko e atua ni ne fio i e tamnaosi, ko e atua ke langamatrai fōki ke kai mwa ke he hawa tō mas muskerea. Ia monui ne pōhi pō, whakarofra hea tiki mtōru, pui pui dō sino, ne kua tō tahe mga lili se mga honei. Am tōru na ngāta o ngā hua tuki pō, o sean pai a kumitau honei. Monui nā tō ke pōhi pō, na nō whāhi pōhi.

kainanga ko i hada tolo fka holoanga ko Jorinda Hacker ka matuta kia tu mai mtaholo ngufuru ki mtahola ua mai matuta kia tu ai Luana Binion mai mtahola ua ki mtahola ono i pungi pungi a pungi ko i hada tolo a matufini ko sina Panama QSM a muna ki ke whanongonongo i ke whakatuta langa hana i tau ngā kukui mō ka use i tau lelo longonai te ki patuhipa atu hau whakahele niwi.

0: Ai, hofi hofi ate tau whakalofa ma tau kapisinga ki am tōru ke he mga ho whiawhi nei. Mana ki ko ma whaala am tōru tau kai a whiawhi ke he pō makaliri nei. Tōna ia koe mga hala makaliri e kua hoko tau tōru ki ai. Koe hato tōla mga ho nei ke lātai mo e whatu tā langa mo e ma tua whene Reverend Sina Panama QSM. Whakalofa lahi atu ki a kai ma Sina ki a whiawhi tukua te mga ho nei ke lātai mo koe.
1: Itaki, whakamua. Kaue ke whakaarwhanoa hea tua ko moa e a whiawhi. Kaue ke he mga honei ma lau pāmihi. Kua whakatāma ke tūtala tua ke he mga honei. Kumna ia, tūtala tua mune ke mahangawia ke he puri whakamoto ha mautoro me mtakau a niwe community tūtei. Kua mamuna ki tua ke whakahoko hea hongofuru ia o ke tapa. Ua furu maonu. Ke he kaina he whakawhikau he atua ko inga mo ala mo kore. Kamata ai e taonanga ne ke hala ngofuru pongpongi ke hoko atu ke hala whaa ke he whiawhi. Si hahai e tau koloa kwa mana ki fōki ke whakatātā ke māme ahoia. Longi tau ngā huarima ke heke. To siwi fōki hala tōrua tau ngā huarima ke kisi ai e tau koloa kwa mahuinga mo i furufuala. Mana ka matoro ki matutaki tu mau e tau tausianga ni, whai ka tango, ki matutaki e tau ngahuarima e tau tupuna, ni kua toka hifu, tau mdali, tau pulou, tau polu fua lakau, mai whalu koloa foki. Si hai ai foki tau mtakau, kua mamunaki ki wena, kai whakalaulahi. Kua hai ni, e tau mtainanga kua Anako me fia fia ke o moi ki kau whalataha ke māme hau ia nā kai pā. Si pia foki ni ki he. Si vianga he tau fua he whanua. Inga o mautoro ni e mpria motu ni whamori hatunga a whaoi ni we. Kwa lewa tau si mautoro mpia whakaunau si fia fia lohi foki. Si iwe tau taro, si iwe tau fusi. Tau fushi luki, tau fushi tonga, siwe tau kape, siwe tau tō, tō lahi mawhala. Si amamunaki, ko mtono kwa amamunaki whai kape, whai talo, whamare maari, whalahi atu, ke whakamea, ke mutaki, ke mukamuka, me furufuara ka poki gai rurangata poki ata, ke utahe la lolangi laulahi, piani hakoen me na tunga na whai niwi to a pule motu. Ko kisi a foki. Me a foki har whai ia tau taro. Ki a mamuna ki fua foki ki he māme hau ia. Si a taina ko hai ni ko a whai fua e whanoa. Ta mai ki kisi a he whaoa ko. Na tō lahi makaukau hau me malolohi. Tō taro i niwe. Tō taro foki i New Zealand. Si ama mana ka matoro ai, ko whenga matoro ai mtakau, e funaki, o ke tata ana ki he tau ngahua rima ki whakataka ai, po ke whakakisi ai ki he māme aho ia. Ha koe whamana tuanga he rimu fuma ua e tau tau a niwe kure motu, New Zealand. Si whawelahi malolo, kwa tukumai mga honai ki tu ta lātu au ke lata ia moi a mua tōru a matakau. Si koe tawha haroanga fōki e māme hao. Koe uta ni whakaniwe. Tunga e kaha whalolong e tō tōru e wangau niwe. Si lata ni ke taki awha moe mokoina. Ke whakaong e wangau niwe. Na whatu tala fōki ni tamo matua kaha. Ke tō mena pihia. Si taria iau e ari halau tolu, pe mai takitaki, tu whaharoanga hatau tolu, koe utani e wang hau motu. Koe tau hakona ia. Si hai e tau whaharoanga, hai riu ni ki. Ke whamana tu atu ke mtakau, ke tau si whamita ke tau ngahu a ri maha tau tolu. Si whaimana tu hoki ni e takitaki mga hone ma lolo, kwa lewa tua e tu tala moe mohemisi. La ngā ni he o mai ro tōru ki he aho e kautau he tau nei. La he mamoko e takitaki. hako pe mai sina he motu ko ha ko ni fanu ge ke uti to si ke si he fari ni we la rotong to ka tem do fe ko ya kai fe fe ge mo ge to si to si ke o ke to fa to ka nga ke to si la ta fari ni we ma ni we ma to ni we i ni si lon si ko manga o nei ko fita ma to ru he tutala mo fa to ka ki ai e tau whatakaanga, a mana ke tā daha, e mai daha whari kai daha tā restaurant, mō whiawhia e tō koutou, si ai koe tau ai o ki rung, tau si ni whakanean, si hana e mana tu mā lolo wa, a mā mana ki atu ki ai, ta e ke ni gaha kua hae tau whatakaanga, mō tau la whoro, ke whiala si whamore mōli, lang matai mai. La he momoko ki a mautoro e mtakau, pe tu talatu nao ki mautoro. Ha kua taupange a whanu ki o whanu ki kumi e tau kaina, o si ta kaina, o si ta kaina. Kaif ka ue mga honai kua whaki mai e e whakawhikau hea tua ko inga mo ala e kaina ki tausia e taunga hua. He hatau tōru e tōmu tōka inanga niwe kua hai ai. Si whakau e whoki he bowling club, kia sifa, mafi, ko whala o matai whoki a matō. Lahi whoki e moare tau tope, whatea ke tau horo he council. Si haia lahi e whakalaf, ki he tōmu tōka inanga niwe. He api mau he nei, moadu ki tau mama, na katahe men malolo na pihendo kautau o ki kari poil mas mas kere to mumui ka kautu ni tonga ua ia o ni whakato ka lalo te la hau i Yesu si kautu ni tonga ua ha nafalu manatu ma takitaki kua lafilafi atu ki runga ta eke ni kaha kua tui tam skesi Facebook si informe mori si lango matai mai ke tā mata ki kaina niwe o ka lan. Aia, ki hie tō mana tū kua whakakisi atu ki he mga honai. Ka e mamana ki ni ke mawhara ha tō ngahua, mō lo tōru kua. A mamana ki ngahua ki pūhi e pō, pia ni ka mea mō mō āma kua ngahua ai ki he awhiawhi. Ka e tū mō e whakalofa he atua ki he. A tō tōru a tō mō mūi, ko e tause ni e toko tau ki he tonga hua ki mahani wha toko lalo. Tunga ni ko whakako mai i Yesu. Si kumdaya, munui ne po, ko e naya, o e tulo.
2: You're now listening to PMN UE.

era fini con li liu mai buse misi o tu aveva ca cubi mo tia ko samo tau fka lo fala hiat fo ki hado tola tau mama tua ni fano no mai daniden a kalsiosi a malo polata mai hao tau a mang fao ni we yai willing itoni a palmerston north a new plymouth tau ranga a hake mai ke hoko ki kirikiri roa si hake lo ki northland ka lo fala hiat ki mtur be mai a lakatani highlanders ko ni we am naki ko a mafana mtoru atau a no no fanga ke mwa tunu nai kai ko koya na ko mua bu mtoru ni fanao no mai to fika wanga poke lotu kaina poke po kai ko fe fika lo fala hia tu ki mtoru

ai e wata matakai nanga kua hoko mai tuai tō mga hoki tau mawehi atua i au. Whaka ui lahi maha ki kem tūru ni whai hoani mai, vilo mai, mui matu taki mai ki anlata mea tau tōla whaka holoanga hi a whiwhi nei. Pia fōki ki tau tangata kua whakatū tāla ki ai. Ham tōla ka pisinga nei, le tuala le mali e tōa lolo kini ki motu pāvihi kua mawehi atua i nei. No no wha am tōlu munui nei a fiafi, pulupuru ki mawhana ua nimo ka i whakalata lata si oatu ki whaofau e tau sino. Kia no no wha, mui munui nei pō.

e whekai whakalo wha ho fi ho fi atu ki am tōru ke he mga ho. A fia whinei whakau e ki muhe atua ko riwa tau tōru ke fleveia ki lunga ke he leo taongo, ke he whahe tapu nei. Am tōru ka psika nei ko Jorinda heka ko a mamana ki ke tātua tau tōru tu whakaloanga ka mata mai am taharongo furu ke hako atu ki he mata hola. Ua ke mga ha pungi pungi a pungi whakaue ke am tōru tō mga ha ko fuaki ki e whakaselinga mai ki hatau tōra leo taongo ke tō mga ha nei tōkana ia whenau tō tō ke mōt kuni ue whai mga ha a tō riu mai ke he tō mga ha nei na ia ne ngā roi ke he leo taongo tō tōru ka kua fruo re tō tāla ni kora ngona ki ai ka haka pe he kua a whakausi tōa he tekita ki ngā hu e ngā hu ha tō ha kua a na kai riu rongo ne leo ki runga ke leo taongo. Kai mo hai mo mo kai nang ha ne a chou gori mai ke ta chou ta tur tu ka roang ko fina tu na chou ke vai fu ku ke mot ko ni we kap te ma huyu nga kai te ma fu huli i ne fu ni ke ha ke lot to riu mai ka mo e la ta ia fu ke mo te fe ka fu ka mo fa wa asi fu mo nga ho i ne fa no ke ha i mo ri ti o kai mo hai a li wo te tur ke fu ka no no ke he te o le no longa pi me ni we ke la ta ia mai pōuri e pōnei. Ua ni mawhoki, hata tūru tuka pisinga mahe mōtu ko Stalia, a mamana ki ke longoana whalu halau tūru te whakamatalanga, ke he hata tūru whakaholoanga, ke he tau tūlāne toi mai mua, tō vehe vehe halau tūru te whakamatalanga, mo he te whalawhalanga ke rātu matau tūru, ke he tau tūlā, mataholongo fūru ke mataholaua ke he mga hako mua. So, to whai whakamatalanga mai o Stalia ke tau tū lā he mga ho ha chou. Ai pe he ke tūko se rau tūre tai mga ho. Ka to whai mga ho he tau tū lā ia. Ka longone tau tūre tau whakamatalanga mai he tau kapsinga mai o Stalia.

tā he mga riri mata mga kai nā ngā e mga hao whia whi nei kai, ai kere ala hi ke tunga e oki oki whahantapu ka mori ki tua. Tō tā he mania he mga riri si rangoana e kuri kuri he tau porohuia i tuha koe mga riri aisa. Hua tiki whafu ke whane hem toka, ai, ono ono tiki ai, o, ko aisa te mosie, pia fuke e te puhio hem toka, fwe mga aho mua ia ke lori ke tatake aisa, to whinatu ke wharinga hua, whara whanoa ni hea no ono tiki ai, kakai ke whewe fuke ke hama tau ka pisinga ma tau mata kai nanga, na pia ni ke hafuru mena hei, tau mga aho mga liri pehe kai, uhoa ki ke mautari, moe mou te tamahita, tui tamana tui mawhana. Ai whi mena ke tupi tupi ki ai tau loto ka haha koe. Wharuni a tau mena ia ne whai kerea i ka haa e mga hala mga riri. Ua ni mo matau ka pisinga koe tau wala tala po koe tau whakamatala anga mai ha tau turu tu ka pisinga mai Australia. Tau whakanongonongo mturu ki ai ke he tau mga ho he tau tū lā taki taha, ka mata mai he ha tau tūru ka pisinga ko misi hane Sydney, o atu mungoi a tau tūru ki Brisbane ki a Moka, whakausi mungoi a e makera katani ki he maanga nā ko Melbourne. Tuko tōru ni ala tūru ki whaheta punei, ai whai a Perth, kai mohaia, me taki ke riu ke whanongonongo atu ki a Perth ki he tau mga ho poke te waha kukune toi mai mua. Pia meni ue anene whaifakanongonong tū mau mai am turukia.

0: tuku tohe tamo ni alolonga pia me ni wene kua whakatangitangi atu ke rata mamturu ke mga ho fia whine ma tamo tika enanga ko whee ni tamo mena whai whakanongonongo me koe kia hofi hofi ate tu whakalofa mo turu kia koe whee whee hawa aho he aho nei mitaki na kai po ke ai mitaki e tu whakaholoanga po ke mitaki nuna he tu whakaholoanga po ke hai ani tamo ka ukaui aka hai tamo whakaholoanga hau ni ko whakawhita kia ke mame aho nei tukana ia makaliri mo e haumia e whonua pia foki ni me motu nei nena no fwe tau tur kua fiu foki te ke hailongo ne mga liri kua fia noto te ke maua ta ha matangi ha hau ke rā taia mo tau tur mo tau matka inang mitaki koe mahino whakahiku nei he winta si ma whala i nā mongoia o te tau tur ke maua ta ha matangi hau hau a mirino mo e ma whala foki ke rā taia ma e walatau e ne toi mai a kua kisikisi atu kia ki hako hafto e tau ki mga au nei
1: Fia ne tamamahina ne taisi o si tau nei. You're now listening to PMNUE.

0: ke longa na a mau do ko e lo lo lo a hai ga mu ko e lo lo lo a hai ga mu
1: e uni ki tuku ate te whakalo whala hia tuki am tōru mata mata ka inanga ne kua whakano ngono ngon mai ngai ki hata tōra ne o taongo ke he pouri he pōnei tō tai fia fia ha kua a i lo mo mai longa foki ko i hata to ro tamo kai na ni wen fa fa na no mai ke ta mo mama ho mga ho nei to na ia ka hana fa ke ke hata to ro to la mo to kai mai ke lo to ke a seringa mai ki hata to la le ta ngo ha ko mena la nga ta ni ka fa ta po ko mena pe fa na no tu mo fa we we to lo ke australia pe tania la pe foki ni ka mo e a foro to mo mama foki ne fa fa seringa mai ki hata to la le ta o ki he mga ho fia fine pre pouli po ne amna ki ko fia fia me ma fo alham tu ro te fana ngono mai ki hata tu la na ta o ke he fa hita punei

I wanted to send our condolences to my daughter-in-law, Star Alfiti, our son choir master, and the extended family of the late Slim William Kenyapoi. Our love and blessings to his wife and families. Os kan kolonia tu ke tam matua fa te tau. Ina nama fa fama ke ma ilu i kuin fan te tan. Ia ni na tau fa te tau. Ina nama fa a ye tau e kresi a te hikere. I ni fura ni wate. Ina tau fa te tau ko o rewe a me a anu. Ke ha matua e kresi a i kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem kem Kita selasa berata dengan itu kau terbiasa dengan kau kasih dia dengan kau mungkin dengan kau mana tu tu ingin ingin ke lawa itu kita kita lah kita tu ada tu kita kalau kau dia ni saya ada kalau kau buat Pe a selfie o Mark Linda, as ko minere mai a tua, ha te tō, ki tala mi hei, ki hia mi o moe tō, ka dose i hau kau, ka hoko mai ka mai ki e mire ki reine, ki a mi na te hea ka mā, ki rei kia te kaila, ki a mi ki ka, e ko ngā kāra ka wāki, ko e mei te nga ha wāki, e rei ki hia na kore a mā mi ke dose kai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si tō mai, ko mokatati a si t

0: You're now listening to PMN UE.
1: Ua ni mō mata mata kei nanga, koe hea tau tōru te wala tāra tutu putonga ni whamahani ke te whaitapu te kitaha. Ka whakatoka atu ka tātou noi am te harong whumaua. Koe tōru te pōa ia ki he pōuri he pōnei. Ua hora kei kai nofu ke whanongonong ka hako hinga te mana tutu pu hai ki he motu kuni ue. Moe hea tau tōru kapsenga ko mō ka tāno si pia fōki ni. Moe kaunga hua PMN UE. Ne kua whakaputuputu te wala tāra ke nā taia mai whahe te punei ka e whakaue o etu lau ke he ham tōlu a tau whakaselinga mai po ke whanakonongo mai ke hatau tōla leo taongo ke he whahe te punei ua nimo whanakonongo ke hatau tōlu te wala tara te tupu ta mga kukune tai mai mua.

ia matamata kei nanga, ko e PM ni ui a nei ne whai whanongonongo mai tu mau, kai kia ke mga hanei tukana ia, ko e a tau amamna ki anga he to maangi ni ue ke nata ia mai halau tulu tufu awhakata a tā gos tua he maang kora kepa o kio ki watapu ka mori ki tua hanga hua tua e ke mga honei ke he maanga ko tamuka tonga mo he halau tulu a awhakata a tā ke he a tau whaitapu ene toi mai mua ringa koe hang furumare ma whakana te maang ko tamuka tonga anono te ke mga honei tako rongi tu tangata ne whaia mua ke Whakafu hala tūru tōna whoro ki runga ke he whuwhanga pepa ke rangmatai atu ka haki ai e tau tangata he hatau tūra motu a pia whuka mini mora tūru ka hai whawhi i ni ue. Ka he whoro ni a mena ia ke mō wasene whuka ni ka hai mga whawa mō e hala tūru atau a mamla kianga ke lata ia mai tau a whakatata.

ta he fia fia he whanononongo ke he hanta utu oru tēne o lolongo ke nā ta ia mai mga ho pungi pungi nei wanta mata kai nanga ha PMN ne whai whakatoka toka tuka ha ke whakasingaringa mai am tūru ki ai kai whakau e oe tūlo ke he tau mata kai nanga ne whai tūmau ke whanononongo ke hata utu oru ne o taongo ka mata mai ni ka hani ni afi he mata hola tūru pare la hoko mai te ke mga tūnu nei. Ka pisenga kuru ana pēni ni ka matutaki atu hata utura whakaholoanga ke hoko atu. Ke mata hola ono ke mga hapungi pungi. Ka e whakaue ki a mutoru ne whai. Whakanongonongo mai ngai a ke hata utura leo taongo ke mga hapungi pungi nei.

0: ka whae hino, hino, oh, oh, ka whae hino, hino, oh, oh, hino ke he manawa, ta, ta, ta kere ana he to, oh, i, ta, ta, ta kere ana he to, oh, i, ke ka ha, ha, ha, noa, ke ka ha, ha, ha, noa, hani, hani, epe, e, e, pe, ha, Ani ani e pe e e pe halu ko au ke kere mutu kere mutu rana hau ko au ke kere mutu kere mutu rana hau kere mutu langa langa ho fano leva ki ma puala ni fa leva ki ma puala se se kula Ai ririka, ai ririka, ke he kirima tangi, ka whae mai no, oh, oh, ka whae mai no, oh, oh, hino ke he manawa, ta, ta, ta kere anga he to, oh, i, ta, ta, ta kere anga he to, oh, i, ke ka whaha, ha, ha, ha, noa, ke ka whaha, Aha, ha, no, go up a keremutu, keremutu, long, long, long, go up a keremutu, keremutu, long, long, long, keremutu, la, la, la, la, ho, chui!
1: Tau tūra tau whakahaloanga ke rata ia mai mga hapungipungi ni mata mata kai nangu i tū mau ni ke matutau ki mui tau ni alolongu na kua whakatakotoka ke rata mata tūra ke mga hapungipungi ni tau tahe moho fiofi si fia fia fuke whakanako nongo atu ki ai ingo hao tō mamuna ki anke māme hao ni fina tūnaka ke wa eva ai mita ki rai ke hae mune ko mga liri te kai watu pitu ko se heo si te ke hae mga liri si hoko mia tau tūke mga hala mawhana ko mita ki tua ia ia kakato mga hao ni e longona ngai ani ka ha e moko moko a mani e moko moko ni fai longona tu ki ai fuki pia me ni ue anene fai fuka nongonongo mai am turu ki ai

PM ni we an ina fai tu mo ko mo singa fra no no me kia ke he mga pung pung nei ko la fo fio fio ti ke ko ka ke ko ya la ga ni po ke le ti wa ina fai fra no no ke ko ni ngoro po ko ko ya na ka hane fo ke nai fe denis e mga ha tonu nei kai mo ha ia a fka we ku ali wa tau ke fleve ya ki lunga ke ne taongo ke fai ta pu nei fka we fo ki ko tu mo ke fra no no me kia ta tu la ne taongo PM Niue ke he pauri mga hapungi pungi nei.

Sei hoko mai foki tu ai mga hama tamata kai nanga ke ma vai hatu ai au kai ma tu taki atu e loana pini en hata tu tu whakahanoanga ke la taia mai mga ho ko moa nei poka mga ha pungi pungi nei nei kua hoko mai atu tu ki ai kai Mohaia, li liwa tu ke whakana konong kei tau leo lorongo furufuro ala pia me niwe ni kua whakatakotaka kei rata mo tau tōru ki he whahe tapu nei.

Ako mai tuai mga hoke mawehi ato ia o matau mata kai nanga ka e whaka ue oe tulo ke ham tūru te whanakono ngon mai ke he hatau tūru a tau whakaholoanga he PME niwe ke rata ia mai mga ho pungi pungi nei whaka ue a kua fua ki to mga ho kamata mai ni mta hola tūru pale lai ni afi ke hoko mai ki to mga ho nei ko Jorinda Heka nei ko mawehi atu ki anono fua am tūru mo imenui ne mga ha pungi pungi nei to liwa tau tūru ke whlewaia ke he whahe tapuka hau ki anono fua mo nuina tō riwa tau tūru ke whereweia.

dole ato tolu mai he ia halo tolu lima ka fisi niwe mo e tau iki niwe kodo longa ia mo e koe haku motu mo he matakau fuata mo ne to ato tolu ke niwe in eclipse ke whanonongo mai ke hala tō hana a leo whanawhala mai mai tō leo hawhi hofi ai e kwa tātu ke whanonongo mutolu ke pungi pungi nei a whakalawhala hiatu ka whanonongo mai mutolu ke he tō kawiwa mau a Australia, ko Niwe mo e Amerika Engilani hai a koe ovi koe e tō whanonongo mai ke hata tō la leo taongo nei koe PMN at Niwe. Hei nei tau longa mai ki ke tātu ki whamawhana mai. Hamu tōlu atau whanonong hata tōlele o taongo koe PMN at Niwe.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Koe tō leo ia, mai a ini tu sini, tau koutou, aonga fisi langa kali, moe bubblegum, ko la tōle ko mea ke ke rolongo mai, moe mai ke ke whakamawhana mai hata tōle tau leo ke lata mai hata tōle tau whanongo ke hata tōle leo taongo koe tau leo mune ko hata tōle ke ai wa ewa atu ki ai koe maanga o tamakotonga ko la tōle kwa mai ke fuki ke whakamawhana hata tōle tau whanongo mai ke hata tōle a leo taongo koe PMN Niwe ko luana whalanisi bini ne kua whalvea atu matutaki atu mga hau atu ke hata tōle leo taongo koe PMN Niwe

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei, am kumi singa koe tō leo ia mai he maanga o tamo tonga koe mea ki ki whanononga tō tūli ki ai he pungi pungi pungi ni. Tō ata tō tōmo ni ki whanononga mai ki o atu ke vēwa atu ki he maanga kumu ta lau koe la tūli koe mea ki ki la longa mai ki whamawhana tō tūli na pungi pungi ni. Whakalofa lahi atu ke mtūli ni mai whakaui kua whanononga mai ki ha tō tūli leo taongo. We PML ni we koluana whalanisi. Benien kua matutaki atu, wanga hau atu, ke mtulu ke pungi pungi nei.

Ora falahia te tolu pungi pungi ko fia mo tomo ne te fanong mai ke te tolu a leo taongo a mai he to kavi mamao pungi to kavi tata kum tolu ne ala ngai a fa lo falahia te mo tolu ha ne te leo ko te tolu ke new primary school ke fanong mo e kolikoli a fa fia kolikoli te mo tahu mo tolu mai he mo tolu te opotu ai mo mai ke fuki ke fa mafana fuki no no fusi mafana fuki ha mo tolu a tau ka ina mpuki mui hamu tōru fōki tau mea nana nofu ki ai. Hai nei tāra longa mai ki ke tātu ke rata mua hata tōru pungi pungi nei whaka ue kua tu mau e whanorongo mai ki hata tōru a leo taongo koe PMN niwe ko Luana Falanisi bine ne kua matutake atu mga hau atu ma whelewe i atu ke mutulu osi.

0: You're listening to PMN Ue.
1: Hai mo tribi singa ko te leo ye ko ta tu ke fononga mo tolu ki pungi pungi fa mafana a mo tolu foki a ta fononga mai ke hata tolu leo ta ngo ko PMN Ue. Wa ta tolu mo nei fononga mai ke Ue Art Festival mo e va tu foki ke manga ko ta mo ko tonga.

0: unga aue, pe hiri ko ia o kai ke fai hana unga aue ki ai. I e taimita tau ko ngahi ko vi foki mo ka unga aue e ia, pe ako mahino mai e nia, ko kakai pasiki, o ka whakataki, pe i kai ke la unga. I a keisi na e toki hoko na ere ai, a tahai a kautaki, ko Katriona ike nasio, o whakaloto lahi ke ka unga aue pasiki, ke nau kumi tokoni, pe ke ahi ke ngahi mawanga tala, mo tokoni, ko uhi ko hono ngahi ko vi ko iki nau tolu he ngā aue anga. Whakao sipe, o whalele e Guam ai fuafua fe auhi volipolo Oceania, penai kamata ia ane he afi. O toki osi ki sapa te koe ni. Koe fi auhi koe ni, koe te watu pe ia ki he keimi koe o e Saute Pasifiki i he wafe wafitu. O kau mai ki ai ngai tiimi e hong fulma ono, walu tangata, walu fe fine. Ngai tiimi me i Guam, Australia, Palau, Papua New Guinea, New Caledonia, Hamoa Amerika, Cook Islandi, Uvea mo Futuna, pe mo otu motu maasoro. Patanga pe o ngongu o okma me kta tole ako ni, fomanato te ipe, tau proklama pe mo ipie mentonga, kamata ia i he tolu e fiafi o e ahoni. Kau Filipo Motulalo, tu afatu.
1: Pacific people together.